0: Bertang Siluk Soru Yung Lu Da Song Dun Javi Niri Yutap Dang
1: Jong Chu Kang Dang De Song Hizi Ni De Tang Lang Dun No Ni Lung Mur Yu
0: Singh Namba Tata Chi Chi Sin Yin Bi Le Tsin Dan Bejong Lung Chin Nin Chin Li Kong Kam Ki Lung Chin Jia De Tang Lang Dun Hi Bi Le Tsin Di Re
1: Chi Nam Bi De Tang Lang Dun Si Bi Kam Ki Lung Chin Sin Jia Ga Si Hyo
0: Ngan Chu Chi Jia Lü sen nye jie de tang la, sen kur xie ji yue.
1: Qi nan bi, nga cui lin cin la du kur xie jie ma ji ba nu ru.
2: Wa na, gong da jie de san ma yir wa, xie wa ji gu san xie na. Dengu nye zi la yong da bu da tong zan gu. Sen kang de tong yen na, dengu nye zi la yong da bu da tong zan to jen. Nian kur jie zang gu gong rang la, Cholang chawa ngonzen sabo toba tong. Chowa nung chibia ganga tong, gawa na zu toche yongda zi toba ma zi. Ganga le, nang yo yoje mi la. Dia yong beje nong ribi nong, dunga tonglin che zeba gangzir su ting ye jen. Mawa mwache nong, diwa jia nyigar su na, ringa le mnjang wa tong. Dunga le che jia mndia pa na zu ba na, xianda mongbo umi tan jawa yinba dia na, kowa chunyi yinba zi guzir xie san ye. Rongo rong ka xie gu ba. Madong zang ngon jinda xie yin rong, tang ji jian tong yin ting qian ji bie bie, xian kang dia tong yin na, rong nye jia jian tong, yin ting dia yin cu kao ge nuba jie xidu samu toba tong. Rong nye jia xiga tong, ga cu, gen long su xidu samu toba ma zi. Rong nye jia cuwa tong, le ka gide wu cong zi to jian, xian rou to xiang ba wang, yon na kinti jia ta ni su ma la wa zi ji ye. Dia yon, jian ju le, xiang jie zuwa, duwa la, pong le taba, ye tong jia, 이승바 옌노 생각나봐 줘 바청더를 얘기해 주신지 마다는 아주 렌친 신으로

0: Bertang Siluk Sori Yung Lu Da Song Dun Javi Niri Yutap Dang
1: Jong Chu Kanta De Song Hizini De Tang Lang Dun Noni Lamur Yu
0: Sinking number Dada Chichi Sin Yin Bi Letin Dana Bertang Long Chin Yin Chin Li Kung Kam Ki Long Chin Jia De Tang Lam Dun Yi Bi Letin Dere
2: Sengkai nama cho, siang la, siang jibo na minchu yin hibi guo di xie ji yin. Nian dara nga zo nying ching tong ka bar chi ma to, minchia zhu zhuan na zo ye ba tong jie ye jian. Nga zo jidara jie di, lu su dao qi ji gu ba tong, jidara jie na, yin jia long zo la su taba su jia, dao nga lo tian ji ji ye la. Wen jiong, nga zo nguo mong gu ba xie la, da qiao tia dao tong ling de, da qiao mu nyang wa xie ki, nga zo jidara jie di lu bu cai taba nyang de tong gu ba lo tian ji ji ye. Ngoma, tata dora na hajo nyongzhen chiwe dora xe yan la. Mwa mwombo rongnyen chi lupo choche mndiwe sinta chie de, choche mi na tsu saye ye la. Yong mwa mwombo rongnyen chi lupo choche tol trobe sinta chie de, lu xa rai da tong kongto chiji ye. Nga zo xinba dia do ge, yong si chwa chi jen, nga zo choma chombe tenwe yoju wu chai ji ye la. Dengo du, lu suwe tochu ye ba dia na, rongxian lupo ra yo ba dong, dronong ke kimba cha ji de yan. Sientra tong dunga ke nangtu tata salde mandin wa tong tuwa drapa nangtu tata doji tiyan na. Di na, ye diya papiya yunga zaji na, minchu jya yenbi gawa ye du nang yung mutra pa zaji xanta ka qinpo yen.

0: Tsenlop gachara.
1: Tsenlop gachara.
0: Rosu bimi dumpula, tsere mi du nambacha.
1: Tsenlop parchi gachara di, jadara mushu lambandi.
2: Saka namazo, gongkaza. Tata choje, senko tsubi lenzen dano, bojo lungchen nyenche likung. Kanki lungchen je, tsenlop gachara lenzen ri. Nga lenzen zojomba loja yin. Tenda lenzen na, Nere kabara tayo chuzo ngale gina noba gang yue me kor tang. Hingzhi liwne sui je charang tongju mebi kor. Gya tang kape kabu tongju ro chun zun xe ju kor suwa zari xe yu. Hiya la hita nandu nang se ru.

0: Sengenam zo, nga la nire kabara tayo chuchu nga lgi na noba gang yu me kosin ro. Me zhe lakdo rinu kabari yu bi durandar nyanze me ba kabana tsubi nangzu ngen ba yoncha to tun yu la. Nda tabu jen kuru lo son yang jumbara tu tup. Kabara tayo rin na lumbu njo se se wa denba yi me ko la. Ningbo lo chen je konto kanyin men kan ge na yon lo chung sen kan sen ka ge zhungru men ba yon ba. Le gong xu ye kabara tayo rin na xa jabu njo se ba ma zi. Da dong lumbu njo se ge len sabo jayo. Jing ne nire kabara tayo chuchu ngal ge na no ba gang da yo bi te. Le gong xu ye de xa jabi nian ka ki che ru tong si ji yo. Kabara je te gara xa jasun ju ba ma ye na. Duyun rungpo kabara je na duyu gerung tundro wa tang go che she bi chuzo gentung tundro yin yu bi. Jinyin sakun ne tang nying ne rucin ne so je nian ka yang che rungro wa re. Hang sang gu bi yin ju hi zhang hi de. Lo zhung ni lo dun bar je shi bi mek bi yin ju ki li ngwa bar ta na. Kabara tayu rung na xa jia bi nian ka jia jia donju don ye pa wa ma zi. Tayu je zang rung na xa jia bi nian ka de zang je. Chewa yo bari. Nying ni kabar tayo rin na ngan chu lupi no pa ma zi. La bor to le paan no ju yo. Le gong xio ye ngo zho xe bar yin na. Du jun kabar nang tsu bi me cho je le bi xe nu la. Nyam lin xin ju xin na. Kabar la da ka chen ken je le bi nu pa no pa te yin ba dok to. De gen xin ju xe cha xe bar na. Kabar la gang ken je lun kan che chu na tama dang chang ra li. Gan kien dan zha wara, leka droga lepar zhungbo manbar cha batang, non chu yang zhung la wari. Son ne, le gong xiu ye rewa tuan bar dan na, lo chung yun zu, lo du tuan zi jo bara gang go xie tan me na ang, nge bat do bie xio xie bi tuan yun chuan zin xie gu ba ma zi, nang tuan dan sin ne mo xie gu. La bar do lo na hien di chung yi xie ba cho, ka bar bie xio ma zi na ya bu yo ba ji ri. Senga nam zu, da da cho je sin yi ba lian sin da na, Bojong Lungcha Nyanchen Li Kong Kangki Lungcha Jia Tseleo Gaza Linsen Ri.
1: Ama!
2: Oh, Ami Ma Lo.
1: Nika Sa Doshi.
2: Aya Ma Lo San.

ya song ji chu tong ge hin du ko ro ya men ji ji wu jian de xiao ya sa ta song yan na bu hu ba mi ya ba mi fe ye dong zhong zu ya san de ji san go ma xin na ya da ma ge chang ma le zhong sa le ya chang tong bu jia ge da ham da yu ya chosha pa la ji sa ne ya ho nga da nga go ma xin na ya shang she le ji sa ja na ya

Gazi lochon chobo chomo yo de chigi la, ta nga ge janchen zo zo de chari zo zi zi na. Chigi nung ge, ma kahi ge da janchen zo zo de chenga, ma dongwan zin zo xe sa zi zi zo zi zi. Ya ma kahi ge janchen zo zo de cho ge, chenri li lo to do, chenri li mu lo to de, sebo gui to zi zi zo na zo si zi. Tarao munga hika, janchen zuja da ma yaawa sangshu yi jiji ri zo dandri hi si. Dengwa su, ta lochon chobu chomu yu da ga, janchen chengwen zi na, shu jie tong di, hu jie ma tong a da ri. Janchen ga nung dun la, den se jin gu gao ga, nilu da, chi li hi ya, mungbu ji yu si. Dandri yin du, lochon chobu chomu yu da ga, lochon ga durun do chun yung ni da, Janchenka nonsi gudun hi gamu shi. Dura sabaka shima chunchun shi inbi chani, lochon chobu chomu yodaka ta chi maa hido, chi hongzhu gugur, dimi chigi chua do damdun zhiwika janchen shi janga hi, hi do do lo yung kong da chuba yiko shi. Dana, janchen zuzi da chanri jiri sana, nidun da li ma jie gong hong la, nangu ginyan bu, dambu, lu zi tong la, dimu ji da inzhu do. Luzi tong ka la, za zha qi wu ge luzi zhen du, nan ba na cu zhen lang di mi gu ni bi yi yu shi. Luzi ba yu de, rou qi wa du, da chong ba nong xin, rong ge juan tang nguan xin, zong yi jian pan zun yu shi. Di mu di yi la, zhu bu chong chong yu de la, juan a yu shi. Qi gi ge, nga la zha mi la gan bu yu wa na, ma ju tu, ji li lun kin, la gu zha ge sen xiu xi xi. O ri di, chi gi sa no hi cha hi don o nyo. Tong ju me bi la ba de chenpo ma je don zha we ge do hyo je ge ren de di yi. Gong ren di bi gu ni, de la ngang zhu ba la nge zong hi ba de chen zhi yi. Zhu a de ge lin, ha jang si mu yu shi. Tong ju me bi ge do chenpo ma de na ren de jia zhen lang shi. Bu lu ge zhi du, chong ju pin song ge nan zhang. Yong min na, lu yong du. Chuchi luze, chinchi yin yang, jindu chi nanja shi shi la, rung rung gan jindu gan jilang shi yu shi. Chinchi yin du, jindu no xiong king ga ngi bar, zamni nga jilang da xiawan zhu gu shi. Kasi, jilang do jaga shi na, jin ra yi chanpun chi jilang da chinta chi ba du. Jilang dong ga wi luze ba chi ba ju shi. Kasi, gawa chai chi yin na, ri zhu zhe tong tang yang me bar zhu si shi. Ta gong ge nui cho di yi, gu lamu ma zhe dong an hi na, jang chen zhu zhe de, lu zhen zhen de ge zhen lam du, zhen zhu zhe zhen lam du chong ge zhen lam zhe shi. Xue ba ge zhen lam du, xue ba yi chi ge zhe shi. Ri di, lu zhen zhen de zhe zhen lam du, zhen zhu zhen lam du man zha sa na, Janchen na mersi chi shubi zhenla xe di. Dega mersi ngunchun na janchen na jake li kongche dinkar xibi shubi chi kike do. Mada mubar chi ngunchia do wengin janjewa li zhi xibi shubi chi xe yinba ma zi. Jake chi zhe hiu la di ni lao da xibi shubi chi xe jang xibi.

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi li xie yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

Yang zhubu nan ba, dang ngui la zangkong di yisa ngozhu nong zhubu cho la. Yi ma zhuma yang zong dan yi ba nobu sanzha jia dong yi lo yi, cai jie ga ding zhu xiba dang. Yi ba ngar sanzha ci ring ga dong yi lo yi, bo mo rin zing zhuma xiba di ni zha zhe xio bi, zhubu cho lo yi di ni la ga po xiong na. Nga zu lin zing na xiong ni, rang ga ni bun zhu tan qi la po cho le zhe guo. Dang ngui la yi cai na ngozhu nobu ya zang ba dang, yi dang na li ji jia zang ba, yi ma. Zhuma yangzong da yiba nobu sanzha jia dong yi le yi, cai jie ga ding zhu xiba de la jie ni do.

Yang zhuo na ba, da da song ni bi le yi a jiu ci ren yong zhou xi ba de, la sa le you bi sen ba bo sun na qu zhong jia kong ge, a yong nan jia duo xia ni pe bo a ye pe zhong da zhong, lan cu ji le pe le ji, da la sa ji bong gang le you bi sen ba bo ding ji jia bo ye, a zi lin qin la chi ye ge ni, long qin ni ji you bi zhuo bo tan qi de, kan ge long qin jia zuo xiong wa yong la le yi zhen san xi ba de pe zhu ji xi xin ge, ya ya 主播，当我去年到六一的节日过。

chobu namba ngani na xunyanga bata xiezi ta xianda zumbapo kandru loja yin. Peyoge piusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tendre son chan chi ki peyoge luga la chanbi zawa tangmu di nani ruyangi xingam di zena xuda. Dini ina chi ki nyan jindin la yisim suwe peyoge luga chuzi na so nyongru nang tugri.

0: Bejong Longchen Nianchen Leikong, Kamke Lhopchi Leichen.
1: Bejong Longchen Nianchen Leikong, Kamke Lhopchi Leichen.
2: Jachiwi Singa Namba, Ngana Bejong Longchen Nianchen Leikong, Kamke Longchen Je Sanda Chichi Leichen Ge, Gegen Lozang Yimayin. Tsoma kanzang. Tini, tal hontu goma gana la. Ani tzawa sanjipa gata, yotsu tsiti jinjuba xeba siya di la. Jinjula tibi tenayi da jiba tenba xebi sati tambo di gana ni. Ani, laden gana yi xeba siya da di katuga. Ani, tzawa sanjipa gana ni. Da laden gana yi da kandri kandri xin di yoba. Te dan rel te, ani, ngachi yanchi tribi doji chogan zebi, lihi jenbi wambu gana ni. Ani cawa telan jeba kandreji nangyo ba ta deso zanre nye de yerni nganso ma tachaa gizong raba xe ni njekeji jeba tenreje. Te indira tal hondo yu goma ga ani nyu la nganso san yi ga zhuwa yin raba chike yu ba re. Te indira tal hondo yu ga tomar san yi ga zhuwa yibu kor la san yi ma ndodeji zoji tenreji. Ta te gino la zhuwa tangbo de gangre se ba yina la den ju che Adribi yu di kaan yins, yana lade ji chi kaan ki dribi ki ta ju di kaan ji resi ya diri. Tan de la, ane tuyemu rangin zibi cawa sunji ba gano la, jinjo yu ki ju nam li kamin ta na jiba ni, de la alu nyingba jir kamin ta na jiba ni, de la nyingba oyang jir la su ba sun yu bari. Tin de la, lade ngi chi di su ki dribi ki yu rabo te, ta jinjo yu ki jibo de resi, jinjo yu ki jir resi. Ta yendong rabo te, per na, Ladin ge chigo nong la tangbo su dabo lan cui ma yin na Zayi chani kurang ane jinju chigo nong la jinju san Ge zhiba tani jiri Ane ra dan ru dabo lan cui ma yin na Zayi chani jinju chigo nong la tini jinju ra ge zhiba ri Tini na dan la dabo lan cui ma yin na jinju chigo nong la ta nala Jinju nala nyi dhiri Tini yiba yin zang ane ladin ge chi dhibi ge yin rabo te Ata jinju ge ge se ya dhiri Wai Tini zhuwa nyingba de gang rei se na Ladin je che la, cawa sanje bago nono nusu tenpa kanka re se ya de. Yonra la nganzo ladin che den seni chi son bago nani, cawa go nono ko dhuma to su meba re ten de la, ta nisu matenpa de kanka re se. Ten nisu matenpa ki jensen de jena re se ne. Ta de la, chunsa ni xe yabayana tina chwa kaxe chi kita de pa ten de che. Ta te go nono ladin je che la, cawa go nono nisu tenpa kanka re se ba yena, ane sa gen ju su, tena ra. Rākhyōn jū rū, tāhyā jū tū, nā, lā, tē, ndō nā chī rē sā nā, anī, tāhyā jū tū, tū bī gā tā, chē, chūpū tī shī, tā ndō chūpū tē, anī, sāng jī bā gā cawā rāng gā nō nā, tā ngī sū tēn dē bā tēn dē jī chā dī yā shī. Wāyā, tā tō ngī sū mā dē bā tēn sā yōng rā lā, chē dīng sā nī, sā rā rū tū nā lā tū, lā dī nā bā dīng tē sā nī, chē dīng, tē nī, ngā sū hē gā yā rī, tē dī rā tā, cawā gā nō rū chū mā tū tē mē bā yā nā, tā chī ngī sū mā dē bā tā gā rē sā bā yā nā, Ani tāhi ju tū tēsh. Tē yin dhila tāhi ju tū tē ngāntso pē ju kē chā kū yuā gō nōng lā. Ani tēn ju tō dē bā jī yin nā yāng. Sēn ju bā kā cawā rāng gō nōng lā tā tāhi ju tū ngī sū mā tēn bē kī jian sēn dā kāntā jirē sē bā yin nā. Tā tē ngāntso lā dī hī bī kā sē yāng tī kō lā ani hā chāng kā sā kā sā bō shī nī hī yō rī. Shā tāng kā lō ani sēn ju bā sē yāng dē nōng. Zode chiri zina, ani jinju ku shawa tenji zoro tengi yoriz. Jinju ku shawa da zoro tengi yoriz. Tenze yinba yinza, sanji baga nono che teso ya zawi chani, ani jinju ku dribi ki che. Jinju ku dribi ki che teso da tengi yoriz. Tenze yinba yinza, ladu kabji da naro to yin na yanda. Ladenji kab nir, da ki ji to dabi yin na yanda. Zawi chani, ani ku mingi da ku dribi ki che chadi yobari. Tenze yinba yinza, mingi da te, ani jinju ku nono, mebarwa, jinju ku nono. Mebari, tende yinba yinza, kora jinju ki dribi ki che mayinba yinza, ani cawa rangi nana, kongi si tene matinba jiri se adiri. Ndorna, ta taki jito dabi yinza, ko jinju ki dribi ki che chi mayinba yinza, ani cawa gana nga isi matinba res. Wenja nganso peke ji yuwa gana nga, ko tenji todi ba jitang, ani tenji ko yue da ba ji, tende ji shate ba res. Tene chua sabada kanri se ba yinza, ta tsawa gong nong la li dang che dang teni dang teni tse ka la dang yin hi ba gong nong la ta li dang che dang teni teni tse ka o te so te gandil ngin zang ukure yis ya tere ta li dang che dang teni dang teni tse ka la dang yin hi bi ki tse kang dang yin ka zo te che re se na ani la den ke ten ju jo su te ten bi ki tse kish

Tene ta xiang la, ani se ra ru tu tu. Tene ta che ngabu yorwa. Ndo na ngama ge jinju la tu gyu pi ke, che yawan chi ndo ngabu je tene dra jor tang. Ani ten jor te, re re gyan de ta narsi je pe jik tong ni, ani ma sahi ji xa ji yin. Ndo jenze che re se na, xe ta ga ngan zo ta, da te la tomar long ke ji salo pa ji len tsui ma yin na, li tambu wang rabu ji len tsui ma yin na. Ani ko che su su ge tene dra jor tang. Ani tenjor tesu to sabo chi xeba yena, ani ko shetaga dati koran ju kuwaak chani xeba yena yanda. Ten mayimba ge ta ngisi ta yige ge tola ta dati ji lani xeyo mi kasi la ta pento hachan ge ta chemo rabo ji yobari. Ten indi la ta te ting abu ge drajo da tenjor re reyendo ma tashaa ge goni sahi chi xeji yin. Ta te ge nona tambo de kanre yi se na ta jenwa ge nona sa su se ya teri. Sa su se yung tisi la. Mata jinju sai jisle ane laden ke ta nai yana laden che de jau disle laden che kang jar se na ani sa ji su ji pa de jar se wa tin de ta jinju a yana yanju sa ge jisle ani su ji bi ta pe ji nga su ji ge ba yana ta mo nai ni ba ji pe ji la xiar shu su song da xiar shu su song ji bi ga se la xiar shu pa de shan de shu ga se ge shu le yanju sa le tin de sa su se ni sa ji jisle sa ji su de jan ni xiar shu su song se ya Nda dabalin tsumba yin na, o, song yi xiawa dang, ani xiawa de xie saki yir xiaxu nimbo de, saki yi sohi bi ki jensi na mundu, yana chen digi, ani nabar yegi yor. Di yin dala xiaxu su song dab. Tani, yang, saye jisi le sija bi ki, tani, nai yiba ki peji la, perna, gu si ri nyu.

0: ngong ngor chi pare chen chot chi rwa s chok se di zang bo kne rwa rap chok phat chi ma tik ne rwa phat chi ming ngor chi wa chi chot chi rwa ni ka san chok se ya de da jer se ya de ni go ta de ye ji me bar go de im di se sha ling wo chi par da na bi ko de ni den ju pat de ji re de ni chok se di ji ju ga re de ji se da ji de ja bar de ni a che ka ji be ji la ji ju ga ye ji se la ding chi de ja bi che ka ge be ji la tato litzal yong tab. Tato litzal yong se yung dhizla shaa kaang re se na litzal yong ma re se. Wana litzal yong wate nandila yong ba re se na tato yong re se. Di ka sara taa hi ba te tapar, jimbar, di jun lo koki bar. Wate ina cham cham maayin ba ke jimbar litzal yong se. Di yung dhizla litzal yong wike shaa wate shi bike dhin ra bo te taa tengi yore. Takto se yung dhizla. Wate ina rata da taa ki taa ki jinju kaayin dhilo wane kaayi jizla taa hito jani tato litzal yong se ati re. Neso te chere isi, dhilo, jinju kaa ki jisi lo, ane ladeng chi, taki chi tu, te, dhini, yarbi ki ta, peji nga bote tenenda chere. Tenenda yin dhilo, ta teri, nga su tisi chi jenbi, lodi ki chamde, ndana ya jingin. Tenen dhilo, ta teri ku lodi ndigo nga nga su zo de kaare isi ba yina, ta cawa sunju bago nga ngisir, maten peki ta, ladeng chi, chi chi dhini, dayi yosir. Tani lihi jenbi wangpo kuno na sasi kaba chantar tu ngada nama rala ta adan tami rada rrse ni tenyo pa. Ta ndela, ane ma nganzo tajaga ta ma ndrehi jidan misa gachari se diri ta digi no na nala nyingde tani che rangwaan jenye pa. Deso la ya koro jinju ndala hiu dan ndala mayu se ni tenre ki chepra me pa. Jinju tsama la ta sheram me pa koro yacho de pa. Degi peji tsama de nganzo ma hiba re. Ane te jisi la ta che yewaan chi ngaa yoo paga naani ane saye jisi su topik beje ngaa bo taan kaba chantar to hibi ka sa la ta jinju kaya jisi la ladeng che tini to yoru yodong taan ta deso de chere zina ane naye nyi ge dhamba tenye cheke deso ke beje da ganera chi yenba oo da beje deso le yatsil oo da deyi kola ngaan su yonde ndi gino na ane ma ta deji hiba tenye chere teni na ta tirenke Sontiyun je nande ta nzelde nga su ta sanji ki chua de kanyi isi. Sanji ki chua de kanyi isi na. Dambote. Laden je che ye na, dine che yewan je yinbi, chabam se ya de. Laden je che ye na, che yewan je yinbi, eches. De chere se de la, chua dambote shi. Dine chua nyingba de kanyi isi ba yin na, chua nyingba de kanyi isi ba yin na, naye rangyo je che ye na, che yewan je yinbi, eches. Naye rangyo je che ye na, che yewan je yinbi, eches. Tachiri se dhile, dhini chua nyingba dhiri, chua nyingba. Dhini chua sumba dhe kaanre se bhaayi na, chua sumba dhe kaanre se bhaayi na. Sa su hibi kaasi la, nga su di chig yosu gano na, rajo gano na, sa su kaaba chanta dhe hibi kaaji, sa su hibi kaaji, sa te, ane jinju kwa nala gogi bhaaji ere yas. Jinju kwa nala gogi bhaaji ere yas. Tachiri se dhile, nga su dhirin ki luti da nrewi ka sanji ka chua sumba dhe jingi. Tiendira tsa tsoma ke tiso kore ni sangire nantana ni yapo yore. Tiendira ta tering ke lontzide tsamda na yajin tsama chahi dele.
1: Lentzin di zongzhi ta hehe ta nye jangzo pincho ta jiso da juyi zho nam tso ta yamu.

0: ཁྱི
1: Daga hyo ne gudu la shene debi ki kata talali ki zidio hoji mahala se Daga hyo ne dole to kotari shuta ka dodu Sun role hihi kari di to rani takpa mezo hoji ma soli tsashil karo Hala pisan du huji ma se te lali ki zidio wata Daga hyo ne tse tse on lari Rani takpa mezo hoji ma soli tsashil karo Hala pisan du huji ma se te lali ki zidio wata Daga hyo ne tse tse on lari Na te ki ta yute la shene koshu la gadi Tsebdi tse onji risa ne kesha tabi ki kata To niwa ri tse hekor du ta gubi ki tu leti du Niwa so to sorzi sa ma tse padu ne lobo bi gug debi ki kata ta meda wa o tan da ga hyon mi takshu ko me di ri ta ri ni wa ka tsong ko dong go ta tra la la wo di go ne do ni le nak po ko la ge pe ti li ke de ba ka ta da ka tsa ni me ko dong go ra la ko tsep de bi ko tu du ta cha a lu ta se a lu pe ga me tu du ko ki go ti chu chung da tu tu ke me tu du so do go bo di go ga ta tu du so do go ho te ma do pe ki da ga hyon ne ke nam ri der wala ma ti do ju to ra de ko lo bo be de ma ti ko shu mi ko shu ta da yo ni ko ro ho do to me ko lo ja ta zong ga shi ko to ya se me le te ki ta ri o ta te ri tsep ju me le te ki ta da se ne de bi ke tu la ta de ye di Tango Terry, Tana Bridger, Zibi, Tula, Yakata Nimi, Dongo, Nakeliko, Lobo, Nimo, the Kobash, Lobo, Tutere Nimi, Dongo, the Nobun Daga, Hyona, Takata, Taroyo Koshola, the Neri, the Zimbabwe, and the Lobo Nibu, Kes of the Tretam, the Kuli is, Daro Kata Pabika, Tula, the Dula Meshek, Loma Dodi, Tiki, Tango Miki, Tivi, Gutori, Mamadu Lamu, Dota, Shadula Meshek, Loma, the Mudu Kadu Chidu, Niva Terek, Dongo Terra, Nuuk, Daga Hyun, Roli Shola, Zemat of the Katako Miji, Tatu, said Tadula Meshek, Loma, the Hedonik, Kolo Korbika, the Lobo, Tula, Yopam. Love shot the TV kicked out. Oh, Titan Tashin must step the Dalo, said the Lobo Bedic Kundula, Yaku Dalet, Jepsumi Katan, Tamsik, what Tatsa, did Mahalam Daga Kuk, and you, what shirt the Sebiki Katan, Tamsik Zibiki Katako, Tintashin must step the Gola Tidu Mut, Tamsik Bed, Lara Law, the Shinu Namiko, Yak Dolis, Lubo La Tibiki, Tula Tidu Mut, Deja Kukuyoti, Kuzis, Mount of Pig, Hana Tangosa Katas, Love the Shimil, Kuzis, Kondi Da, or Taro Tiki, Miss Layvik, not Gorgos, Namki, Korsha, Dushda, you're making all the care Dushda, what Titan. Una sende debiki tu lobo bedik rambo tetola kul daga hyonu kotushu sa gadi du tamati kungo ko meto pas te di ta se das lobo tam ji debiki kata tene novo kan daga hyonu doju rada nam ri derbu ko du ko chofi ki ki la daga hyonu ya tsung du shon bi ki ka ko ji ri ti du niwa shalu shon ro yoru ti din daba cheli shon ro tab de ti du ko chok shalu shon ro ramele derbu ko lobo tam ji nu mo mar shon se ngala shin ta ko novo daga hyonu mo le te shon bi ki kata daga hyonu ti ki yeta yota la shin chobri ki mo ma ka te chofi ki ki ya tsa mo bi ki kata Tabi ke zidi mo ta tan da ga hyon de ko de hyu sa ye ye chu ngon bo ri lu do ne ba ta jer bo ta ko pa ma ta ke sa se wo so wo ri pe she ba na ta chi sa ju de de ba ta nam de jer bo de shong da ga hyon ko so bo de che to so na do mi ko pe bo ri de ri ta ta ne ye chu ngon bo de ko de do se ke che to de che rang da rang le ko to lu du a ta do hi da ta jer bo kun du ke da le ji ri ha la tun du do so wo ji ma la fa jem di ngo ma ko di ko tu ji ma da ga hyon sa wo ka da la de wo ji di sa te bi ke tu la te nam de jer bo ti ge no bun da ga hyon ni ngo de to do te bi ke tu la te du ta ri lo bo ni wo ri da zi Rani ke tashebi miya se mato peki ka nin daga hyo nisam no shosu mida nidu debi ke tula tida pala tila pibu so ori tida topte tang pungar shebi ke katan daga hyo nisam shel so ori ta lor jaba tidi mota luwa hiri ke tashe tzibu so ngo te cheo ta donra sorko tonde le tim damri goshe lato da nukri bershom burbo tonde me goshe tonde te dele wa chingdi laga lan tabshi ngon naktok dili ku jomo dukpo torsi shin tidi kak madana kala se ol ma jomo madana kuwa liyu luwa luwa kuze la ol ma jomo dukpo la shin tunu ku cham nyebe chakho yira di debi ke katan Ta heki ke muzi yene ne shuge wa dosu top sheni nyuwuk Kasi meliki chonshi mada luku meliki tala chonshi mada Luku meliki chigri tishi yu mada kasi meliki togri mugi tala shi yu mada Gonsho somki kadi yi shuge wa dosu odi odi Ta namri jarwa ko shuge wa dosu mahi ki tila tibi Sanwu ku doji tu yirchi gongla du tseb takan Tar kushi nyuwuk nabza sor tseb takan Sando wo tako shasha niki nende shi tu du tibi doji midi Kienzaa sheki ke muzi da Ondi ku mumma to peki ngal jirti muzi odi ma Ko jipa rak maji di kya dumi dupa rak tondi muzi mewa nimi shi usa tam je dibe ki tula tsu ta lomba be de ti yu chu ngo bu ko tan da ga hyuk su che tok ta do ji ri sa lomba be de ramba ka che tok la ko ne dibe ki tula tsu no won da ga hyo na ngar ne shi rak do si ki chi yu chu ngo bu ko tan tok ta ya su da ri yu be ki yu chu ga la thom de ka de ta ki la yu ba ta cho la de no bu kan da ga hyo na ta thom che de puk puk le ma sa si me le ja bu ko kon du chu pa me le ja bi ki ting tok thom che ka ma yu ba ta sa tok la che ta no won da ga hyo na do ji ta thom che ga la chi do me le ja sa shi tu jar bu kan du la ya ti ni ga ka li ma den tu tong ga tong la ko yu ba ta ko cho le ma sa shi ko sho so no ko so ba la ten di shi de shi ki he le to sho gu gu ja san ji ba hyo sa de me le jar bu ko sa sha o ma ni ki ka bu jang bu re ni ta no sho be ki ka tam shi de de du la la ko ko du sun go yu ko wa sa o ma ne tong du sa nyang lo lo ta ta ru ti ki me de chen ga tong du he dong lo go du du sa shi ni de bi ki tu la te de na ru jar bu do ja ta sa na kar gu ta te ka le tu ti ka le me ta sha sa wa shi gu ta te he le tu ti he le ti mi lo sa la ta he dong ni ki me sha ba te ngar ji ni ki cha go do ta te du de sa po te sa ju te du jar ju te tu ju te du du ju te te me ne ha ba she lo ji ki ngar mo ta pe la go me ne ko sa te du mo so ro me de ro de phung ra wo ri ta ne phu wa je du mo so dak pa pa ga ti ra chi ge phu wa je du mo so dak ba no mo shi ra wo ri pe ti li de ba kara da ta ta tu da ti dak pa phung la ri me yo tu da ti ke se ro phung la ri pon dar go da ti wo de phu ga bi phung ba ma so do on ga shi tu phung ri wo on ri tu te ne ni mi do go la nga na bi jer bu ko ko ju shu me da sa shu ta ta ko lo ja wa do de pa ni ko lo ko ja do jor ta shu ge ga ni ku ta ne te ne ni mi go do go ra ba ga cha to la hyu ji ri sa ti me ji ta ku shu ge ga ni ka lo ko ka shi ta ru ti ki mi ri che to me ra do ga shi ta ma go la tu du sa ta na bi jer bu do ji tu mu jo ke me ra he do ni ke ko lo ko na ta ru le shi da ga hyo ni mo la ta ya ko chu se shung da ga hyo ni ye se ri da na bi jer bu ko du la ti ni na na bi jer to ko chi ye ke na shu la na bi jer bu pi ya la na yi ta shu da ga hyo ni yi jer bu ka de she du mo da ga hyo ni do ju che ma sha ta ne era te de wu ji jer bu ka so shi tu ki wu se de da ga hyo ni do ju ti ke ta ru ma ni la ko li tong shi ga ka li ma nu tu tu tong de di bi ke ka tu na bi jer bu do ju ta sa ngor jer ke me re pi ro so da chu yu che che mo lo kan da chu ki zma wo ta de che ba ta go chu na ta bo la shi ni ni ma te re ke dong go te chu chim ka ma ru me li cha chim ge go mo go shi yi na ge da tan lo bi bi ni ki zi ba ta da lo ni ki tan zi sa ni te re ni ma chi mo sa da sha ji ni ki ma ni chu sa no ko de le yi chu nge ma shi so be de chu da lo chu chi so mo ji ke ka li ma do chu to sha ma la la ko ko sha ma tu zo ta wo ma ta la po dinna de ka te bo do ju te do ko da chu yu cha cha mo ko kan da chu

0: antara la pasuti o ku tombo luto odi de ka kolon de mati de charre ni chuk kolon ma nim songa la chuti xolek ni re do sta taru se chimle yuba de dangar ki tsamba ta himkar yubi ki ten ngar som ki kar som yuba ta taru ki kindak do gonro yubi ki zoji sala yuba ka chula ya pyu ki bi ki to ka kor do omi ki tul ma polo na no chuti xok da le yo ge te hale hin do da ti da ta lor ja ma ta chu shu chong chong tu du lu mi tsi de da la ge go sal chu tsab ja ta ja do ga shi ta ro yor ja de chu tsa ni mi tsi de chu zo ta le te kara zo so ole ri ni san do par ji pe wa la wa ur ji zo se kara o chu ole ri ala shu drum yuk mo ta kan tu ol ta tu so to do sta mo kor yo tu ndag ma ji go ra yuk sa la di di bi ki tu la ti de mo jar wo go she so ta la do lo bo go tu le ke le shi te do do di pa to so mi ji ro shu ke wa do so te ol ma ri ra di ki pa ta cha mo no so no do ro shi te che re tim ka me bu mel cha le de tim ki go mo jar wo go tu le chu se shu la ka te me ton se de na ri jar wo ti ki ka te pa bi ki ka do lo bo na di ki wa ta jar wo go tel zo ta cha ngi ma ti mo ma ko lur ya ma ko shu me go shu ta zem ta ka chen ta she ki ko mo zo ko do long do to hor ga shi do da ti da ta te ne jar bo ko nge na to so jab lo chok chok tso mo ji ki la di ti na dar bo ko mo so ya di de che ta tong chok de le te jar bo ko tre ka chem no chok le te ko te lin ji le mo ta da da ga hyo ni ko lu do to shu wa la ko an ko de to ra ta ko de ho le ma lu phe to shu wa ka li ma dun tu do tre te ta mo do ya du do shu wa la fa yo mi nya de le te ta ko ki ga phi ma yo ba do ho le lu phe to shu wa jar bo ta lu chak lo hor so ko ko ka che ma ma do jo ma shu me shu ta te ta ko lur ja wa shu chong jo do ko da di so ma ro ti ta na ha la ko mo do ta ta pasagol kungela te sahor tigi wo del dan darbo robo sheke kachem te nasha be ke kater ko ter musu ya te ta to ya din ta da lo yi sa lo bo be de ngal da no won da ga hyo ni ngol ta yak le ma so am shi ni tam shi ni da ge ngol ta ta la shi ni da ge shok do to hu sa de de be ki ka du no bo kun da ga hyo ni te ya ra lo de la la yu be ki la kor yu ba ta taru kor yak le ma so am shi de ma te mu te yu ba ta ka le ye ton de gur robo sha la skor ba la kon shok so am so ba le ma ta ta ka le ma nim tu tu ton le ta na hon na le pe sha le ma so am ta la ba yo mi ki ya de xiga ka tnga yuba ta man pi gor so he to inda nili ki shida ta mra xuk ton le sob shi la kha gal ta ta le ma sob shi bara ni wo ka shag ja le ma so om te ta kon so som li sab le mi li jum je ni ni nyul mi ti pa la ni li ki shel mi shu ge ba do ji tu ya nga lu xi xi ma da ma tu tam shu mi xi ton do la ge tu tam shu tu sa wal me da sa du ge de me li la lo la tu ge ba do sa me li shor da sa shu tu so shu ug li xi bi yo me tek do na du ki yo tam ya du ku so shu ni tre dik pa ma jo do sa me li shor da li shu ge ba du drop ton og shi gor du dik pa dido oxi gori to zo do to alis machina na daga sho no to shuko shok te ba ka zo to me chula re ma ne sa de mo na ru ger bo chu ne so sa mi da ne me shu yo ka sa sha la ting to shu mi mi ji ro shu yo shu lo do sa wo shu ja ka shu lo do sa na chi pa ro de du chak lo wo le ri pon shu ja de du lu wo le ri le ke de du ngab ji wo le ri pon shu ja de du ko ju la de du mu yo pe jo wo to chen do sa ma da ngu gor mo wo to chen do sa ma da se so wo wo to chen no na sho wo to chen sa ma da lo tan do ro wo to chen sa ma da lo chi pa ro yu ki sa sha la pon shu jan jebi tutu la ro shu ge ba ba to pikin ro da sa medali taro ti ki mi ti do ji te meli ke na ru jer ba to tu ji ku lo ba na ji do ji nga da ga hyo ni ku ke sha nyon do a shu ge ba du du o o le ri nga te re ni mi ku to go shu ge ba ni bo drop te ta ke ya ko shu shu pa le pu mar ni lo ko ji ba la to ni ra ni sa mo kor bi ke tu la nga ku to le lu ba ko de bi ke tu la ti du ra ni ja ma ja le de te ka li ni ma ni mo ngo le ti hyo ji ni de na chi pa ro ku yu lu o ji de sa de li nga so bu ko mo le te ga sa ti da nga lu ta mi ku ku mi ro de le te lu wa ne le chak to an is re de na na chi paro u wa sa ta ngi te li ni na ke se te bo nga lu sa le te ka li ni ma ni mo ngo le ti hyo ji ni na nga chi paro ku yu lu o ji de sa ta ta ngi te te li ni shu ko shu so la do do ji ne chi ne ba do so nga do go tu ki ma sa do shu u bo shu ja do so ji chi nga do do go ji ma sa chi da ma ni bi ki yu lu do go li nga sa chi ma da na le to le ma da te sum shu tsak na le to le ri sa li ma le ma da te ma ne ra do ji sa li ma le ri nga te sa du ga shu ge ba ni ki ko lo ko ji ri ta ge ni bo te pu bu yi na te go ma tsa ki ti bi ri ru ju ma tsa ka ga ri ta ma tsa ki pu ju ri ta yo te ma tsa ka ga ri go ma tsa ki ka ta ba ri ndo yo shu ma tsa te ti ri ge ni bo tsa pa de ma ri chu go de lu du dik pa ni ko lo ko do le ri ta sa ne ri zo ya do te tu ju ma da ti da si pa ro so bi ki du la ti du dik pa ri zo ne ri zo chu lu tse ho ho ri ma shu ge ba ni bo drop de le te ta sa mo yo te du mo shu ge ba ne ri zo che do ju ma da ti ma she bi ki du la ti du mo ya ta pe shen ka lo ma ro lu ko sho so bi ni so ba te li ri te
1: Yorincha Senze Chilin Seji, Jelan Hinjotu, Tienyenge, Farinsa Senze Makalanton Kabrajone, Tumra Zebaje, Farinsa Yorinla Kotsan Dicheton, Pende Kondian Zajewa, Mutan Zijendola, Yorinla Nreye Pendela, Tenchi Chutun Uncha Dende Zijendo Jijebari, Jizhe Nyeshe Zanyenye, Kanada Senna Kani, Jayunsa Ninchen Tanghi Bego, Kanada Don Arewaji, Tsundian Tumra Yapo Mazumati, Kanade Longzu Sashi Zabado Dro, Aridola Tunsir Ninja Rivi, Kanada Zotsu La Gotal Jaja, Ngachi Dujir Mene, Kanade Zhongchang Gotal Dove Chaya Jida Gavi Tsi Jinyan, Ngusa Latar Sajo Choda Zabari. Kese Nyeshe Zajanyan, Arisinzen Tulempu, Malali Ngade, Indi Lasa, Nyangde Tinkewa Nyingjurji, Chandra Tunin Zigo, Ari Yirincha Panjur Nyongge Tungwadi, Ari Yirin Lanzenbi, Mwadiyan Dankara Tsenze Pupa Tsenze Miji Jendo. Yadiga Tuzi Jitsi Nyeshe Zajanyan, Kete Tunze Pucho, Chileki, Kete Jachewa Nyede Nyintu Zanzo La, Yesa Raja Sinzen Nute Nyeho La, Zizan Kajia Mopo Tungde, Gasa Kato Mchurinlo Jio Ruchuro Unzu Jindri Zizi, Zikin Muna La Njogur Zibara, Jendian Hito Zajewa Rewa Dian Yeji Yibari. Tuyan Nyan Yewa Nrachia Susan Karji, Lachin Gyeginja Lachay Tabila Nandrachia Jolo Nyintu Nyedu Lora, Yadu Lindin Nyedu Nyintala Bivari. Lintiete Mata Rinuja Tinchin Jawa Tung, Gyeginja Nupa Tura Tungjisu, Nondiala Mene, Chidia Nyunche Jeba Mazi, Nrachia Susan Karji, Lachin Tung Pejong Hindu Lachinji, Redin Lachin Nyangchang, Kinju Nzigo Tsuwene, Hyajajia Puri Loso Tengkamji, Tachang Loso Peje Tungjira Kinti Tungya Bari.
2: Kamanga isan joro, zangin shido yebi meno.
1: Nyedo ngari sakla jao mutala dene, nangshi lan jawa tongwi, riche saji rambar zene, sabo togla jao mutalji, nangshi jawa chechen se ye. Nangshi cimbi, rinu jinja richir tong, nangshi janji dola dene, jinang jinta mutal chaba tong, gong mongda tong de, cinsala tosho la dene, sato jekang tong, hindu le tenchi ja, denja sang yibari. Nyancha chongchir jao lazal zubi, denzao zene rongyala ji, richi xiamo tenga yongchok hushir tong, mapet dilin. Qingre qedam jeze ye, qile kebazu tudin tong, toshi qewe rici xiamo re nyeke zanga situl zene, nyancha chongqira ji rici tudin xiamo nyingzian biri zangne mongzu ja zatang denja sunchi zebari. Nyedo loka chongqira songra zongki go nyebe jizong tsore jindian rindar tong, xinzo tenze chongda nyewari, zego to rici rindian tong, qile xioji Nyanyo piri se zeba je, jizun tsuri dangne cinri to tenbi, sobele mapi teye bari. Nyedo chanto chonchir, tsuri chichu saza ji, gongyo zonta puli awon lo tuti cibi, cigo bine. Yatiga sobele petian tizun la, loto jiba mazi, sobele lazila jia chodra chung zede, awon lo ge tenle peji tongjira kinti tongye bari. Senga namba zo, tindi dusi sanje nyanja xiu zara, shangla ndaga lekun ne gede xibi lecin yinda sinru no, dahlin je demo.
3: Nansa guli chanjishara, sakur chijira lutin ju.
4: Di yi lantara satunba, gana chijia lutu ju.
3: Beje lutu.
4: Beje lutu rinchi.
5: Sinkhe na bacho kumkhamza, tata ne pejo longchay nyamchay lekong, kankui longchay che buje lutu xo chutu suri. Hiyam la buhu rang jau jo mizika na reka zi himjo soye zongre nawe, buje lutu la hiya zongne, buhu meta lu dawa dunpi da fi ta. Zaka tsibjo ko ngutun dodu che xiori lo zakhirang nye.
6: Rishi, dinko wii dionra raba, juka dro yin taa, xioba mian zhi, nyawa yang ngon ngonjo singgi chim, jati dion taa, miepo chida chungwa, ci go xio luka ngacha ngani, rangdi wu tup, dion su, xiaki cha, ci ba jungzi kan zhe, ngonjo min rin yin, ngadu xia gui zi kuen ge. Dini rem yin, xiaki cha jido, ci ba yin nala rem yin kan zhe jizina da cha jizor go, ani ngonjo yin nala da rem yin,

0: 中民那定肯用人选接当局，咋里吞比那些蛮多个缺毛？用时间比牛色用不应该说，陕西罗沟总之增加了排档。
1: 中日罗沟在通。
0: 中日罗沟在通。
2: ཉིན་གེན་ཅ་ཏོབ་ན་པ་ཚོ་ཏ་ད་ཆེ་ཅི་ཉེན་གི་མན་དན་ན་བེ་ཇུང་ལུང་ཅིན་ཉིན་ཅིན་ལི་ཁོང་ཁང་གེ་ལུང་ཅིན་ཅ་ཙོང་རི་ལུགས་ཙེ་ཐོང་ཧེ་བེ་ལེ་ཚེན་ཏ་རེ་གོང་གེ་ལེ་ཚེན་ནོ་མན་རི་ཙང་རུང་ལེ་ཚེན་མེ་ཏོ་ཏོང་མལ་ཧེ་བེ་ལུ་ཡེ་པ་ཏ་ལོ་དེན་ཧེ་བ་ཡན་ང་ལེ་ཚེན་ཙོ་ཤོང་བ་ལོ་དར་ཡན་ཤ་ལ་ཁོང་གེ
0: Zongri logu shesin she jirne. Gongjong santu zongri zentang de, lochu xiahi jebarar ema tsara.
1: Che ne zongri logu zetong lezen senbara gansukyo.
2: Dekaran jitin dara yue chung rung, shimi lang to song yung rung. Mo ne kunzu sen kong ne na yung churta mebi. Sanji tongkun dun to chumi tongchu jimbu. Deji pa tsengwang ke tunpe dragu chenpo de kundun to. Ngu gawe gong la utsuk je sa la zuk de. Kucha dun pu je, la nye nyingkar ja de. La tong, lama, kandro, yishi chujong, suma nang chen. Rong ke xa le chepe, rang chuk rong ke ngun to xewe, karong ke rejong matong war xo. Pomo so ka ma de, xe suen tadung matong rong. Xe yue na, jung nyur xe ne zong ahi topa xo. Ke te meyun dara suen par de yue na. Nge pama putu njogani nyoto nganja yung ahyo. Ke mulan trapo taje. Mingi le rongo mebara michu lunglong tong bashung wata po tsirin tong. Zandi matung warse te ka yen tu yue te mulan dekui she. Ama pe dunja lato topi ting wata triwe ting tu tu. Mingi tse jik to tong pa chong den denja hiala te te. Chudra trep trep je mulan dekin yue. Ama pe zhuan zhe song zhi tong gui gun dun to mo lan jie xi de mi sui zhong ma xi. Ami rong ki nying ni zi wi po mo zhen bi dong wa tong. Xiao wi me nga zhong den den zhe gun dun to xio yin yue ba tong. Kong ma bu gang zhou che ju dun ba zhao po san ji kong la jue yin yue ba me jie ge. Ci rin ge chue me ri chui xi sui jie. Bu gong jik la me dun. La ge te mo nying kar jia de. Gun chou qian. Nge jie mo zhen qian de la ya du jie yong. Kanju se cha hi na ro, ye me lan zhe ji tu te. Zhong se je bomo mongpo hi zhong qir nong po zi xe para yong am. Yong po so para yong ge yue jing. Zhe kar tong zhong so ji pi yang zong jiong ma san xin to zhong qir nong po zi lip. Lo tere yong zong jo song xe pi ka yin. Yong zong ne zong ke le ji pa nian zhao la ji lhasar yu pa kong ki qin la po zi re zhong cu ngu chi tong nian zhao la zhu xe de. Mui poo tong mui saa ni zi long je lhasar tuan yuwa yin. Acha dhruma la na nyandra la je zanda yin ba tong nangkui tagar dhukin je kong mami nyi le me. Kunzui kong chen jia che la tozi nyin di yin yin. Zogu li la gora jia che yin kong pi nong gar cha tui ba. Hyo pa nima xia shu rui po ni xia ni gong zho nor ma yu para nimi wezer chou yi kong pa ya po yin yin. Yenda acha dhruma la je yang zong kong ki chen tu jorwe nyin tong poro. Mi zopo tsangmara chur chuk je. Lui la chunpi chupa la so, chunpa nying pa ta zhe xiu jing no luk. Di ka tang ti jite gore yao tar ya. Mo la cha gam ni rong ke pomo lan zi je chunpa nying pa nga za de ja chi lui gong ji yo. Mando kwe chi jor je pa denpar tong. Zhong sip je pomo na lui za za de tata lui la jen chi tsangma xi chun. Zha la lembu je te jetu le. Jandui gong ni te chong chong chir chi pomo chui mi ji tu nang. Tuan to chong chir chi me tong chong sir chi me ni la thong mar chuan chi je che bar tsam le me pa ta sui hi ba tabu xiong. Tenob dhoma la je yang zong je nye sa ta zong nong to gu di xie. kong zui chen chi ta zong yong yang zong chen chi la kong chong chong de le chong zong wei. Yang zong ta zong no nyawar me me pa me kar. Dewi yin da drama la rong ke zin chong de pe zi kong chong de na rong la da bi rong ke xin kam hi yin bi nong wa hik der. Yin da zin sar pe zi kong chong no rong ni kik po yin bi. Yang zong chi kong zong me bi ka tong tong de gi kong tong. Zhou zi ting zong mo re zang xie chong ti du chi ya me la. Diwi morong yang tsenpa xin na, jang ting to soba katsima ya yu pi di ting to yon, mi dongpa xigun nong tepa xin se chi yu. Mo yang tseng tong chi, xiong ting ka soba katsima te yin nong takab, rong ka ngo yu to ka jang lo zinja ta tong sa me par. Tata mi cha yon, zong nong ka le ji acha tu cu cha tong cha. Mandra sa na, acha la ti cu cha la lembu me par. Cha ping ka dang ni yu pa tong, mi cha la lembu je te, ja tu lo ya yu pa te yin. Me sopa katsima teyi nongka, jachi tongno tuepo hi chunpi pomo ter tayin. Pomo ter na rongi imi la tetsum she te, rongka don la lachung ni je reitsam she. Tena mela men para ngunsum inpa hikab, ngo cawi nongwi mutu ne ta manu para, rongka don la lapa nipi kab. Sen no, nga tering ne zong, chongchir nongka machapa maritang. Danda tong, tenri tongsa natso yi la korgin, debu mese nong zuyon, Me riba tewe saadu songte ngar songke dey dung tong. Yung jur che tong sam na cho che di gongmur ni tong chawi ce mo tong ma te chal. Te ngame nguen hie na ce mo ne u ting ki ke tuyun le me para sam ni yue chong. Tuyun to gongmo nyawa ni hiopa malang pala. Tenri nang rinpo yinpa tirin yin hi. Torin chan so mo nyik sin sin hi kupa tong. Yurin ma song wara ta zang che go ta da tong ke te she. Mo yongi gong to nye yueme la yong dangja tenpo sheji, tazui gong to yueme ten. Mo gert long yin. Ajala, gongpa ma chong, nga nyi la hiondo. Je xue yin cacu ngon mele lang. Aja drama la je, jiso non le choma pomo rongke she gubi. Ngon la, nge xioja kandra zumin tong, xiozi tadi kandra shimi la mitwe tong. Je xue yin xioja zuwa te. Acha drama la je margam ni mar chenpo hi jadong no mik zong zang yung maji bar jeb. Cui te tongwa tong morong hang sang te. Ka te rong chen to mar chenpo ndara je tse. Ngan cui nong ka zakur chi ka po mar che ju nyao chi re esam. Acha drama la je cha zo hi. Yang zong, rong ke ngue la ni nong li kondra shi mi la mi ya por tu. Ni rong la yong ni cha to hi me gupa chi. Ngan chu non la non mi nyong yi to chi kham tang wa tong, zang ma yong a xia ju te ke chen po re. Zhong se to yin na to chi mang po za gu chong. Ngan chu zhong chi chi ma la zuo zhuo a che la, to chi che cui yi lik ba. Nar tima yin pa chi yong jiro to no chen po xie ji yu. Ti da sen la yu. Woyon chong kong pa jia chi wi ti ngar za ku re ke dar shi ken shi lo ni ting chik bo ju yu. Ta ta te zu chong ma po mo rong ke le ka re. Kong pi shenong choma choma zo ge. Woyen chong terin chue leka mampo she me ge. Sang yu men kong la zopo taji la ndro ge jire. Ye le peun che lemer leka kudi she pa hin gamne ngon ye. Me kuy yap tong ye. Aja la nge hi song. Cherong ke sung pa hin nge sen la nge cho. Yina yon aja la nga dema thoma yin pe men kong la che she par ndro ge san. Ye yang tsen tong ye tatar ti. Tere drama la che, te rongki shi jima re, te la zopo ta che ze che re, ngui mongpo tong re. Zopo yon la ta che she na rong la yon pento yo, ye he he. Yon zong che lar yon. Yina yon nga la natsa mepe menkang la che she ban droge san. He ne che tri chong me gampi ngon. Te rongki jesu hi che re, ngui la nge he pa hin chi. Te che la penpa le ne pa kong yon me, ye he he. Tuyen tere yon zong che sambara. Nga dema thangma che yin se menkong la nrogu san nyante. Rong rong la chwa mongpo tenyo. Jenda la he ju mong chong na mnri sante. Shama che te gora shabar song. Hyozi se ke planzi chi ko chong matzuk para hyoja popa kong chatung jeb. Deje pali soso chi sa yin loja tunpa tong. Acha drama la chong zamba timpu sui te tri chu ngon lekar song. Nyenra la chong tatar shirli tuan drupar tuan. Da na kongpa tenpo teyi nong to yang zong tong shi sing chukli mebi. Kaku tewi sen hiin uanpa hii tichir. Luporto junga poza mepe kuyut ndanda hila lekep yotse la yansi she. Mahi jenda ka leka kudrik she yechon. Yonin kone ngo zugumi mahi para tokar sunte shiri la lapa kyan zantong. Hyotu pa te shamar lapa kyan zan she te tutsui kong zan de. Hyopa tunkara acha drama la je. Tiri ningon pomo ngani chen la lech mare. Nyenda la chon lo misi pe. Rongtong singtu ni jesami rongkutu. Hehe. Konso ni chen li sonje. Yonzong je deme no dripi pali li kikse. Chichuk la momo kampo hi sisi zui titeryon. Ko yonzong je don la kerte. Ka ni adra kemi do yin yonzong la sune debali. Kan kan yon maze. Me chichuk la tete. Singtu. Rongka to ti soton. Jema ngani nyantu hikgepi rongka nge terwe tochi saro. He singtu la halam hiwa piwa hinhe. Wente kwe mingi shishik to molati. Ke tewi kero tonti suhin debali sama sazi meji. Me ko la miloji teti. Mazi na dukjongre. Ke heji kumbi tenki tsumar nzui zamton. Shama labar kyan zanle shenong konto yon tsuma hi shama to. Tanyi shedur aja duma la chen la tuto tunjora. Gongzi na aja duma la je kason tse lhama ta tsabo zu. Shalo jingwantan ni jingmo nyo de ko nyi je nyantu si. Gongzi tsa je gongzan ni aja duma la je. Dono rong nga zanyu. Sonyi menkong la daji shiban rogo bi ngeso yapo ji. Sangyo daji ma zangwara cho kong kong yon tomo cho. Daji tsa son na yosi za cho. Je nen je he. Yangzong je nge zupo dema thangmar menkong la je shibar nrogo sam. He lar yon tuwa do chong. Acha duma la je gamnen je yinri te thongje. Ka ni tuan la nyewe kecha te churmi tong. Mo tenop langse nyi tu yorwe nyenda la tong lanze kadu chen tun yormi yon ma hi. Nyi nyi para yangzong jenda ke ka hin yan long. Ngola chui je gora zong ma sha. Teji la to shiri hi cherte taitong rozer tedu mechong zongshi shihi yendao je ka gukti de. Tanyi yin nyenra la zong la logu bi hiopa ngapo ni song. Kong rokara shema shiki me la tana hioja tsapo kong kong me para sheni ten. Tsui tar yongzong je sen chang hiyo hiyo shiong yong mo tar le zang yin bi gaji deji me mihi. Nyenra la chen ni ten je gong zang ne acha duma la me li lang. Ngun la chao sang shi. Deji xe gwen dwen to halang chuzo xe ka zang ji rin don la karma shu yin dwe bi cui da. Me ta zang ka gi kong ni te kar tong yu bi. Me sambara. Ayan zin. Chungchir je mat to chui xe bar yon du cui nandri zhiong la. Chuzo xe ka zang song ji yin ni aja duma la chui kong li tuen di ka song tong da wara jia song dang gong zu. Jia tong yin pa li xe ka li ma zi bar hop di ya long. Kangpa mbukdun zui te tobe chung chung ke miglan zeba hi che te, yongzong la. Nge nyi menkong lan ro, xie xie ba tong, yongzong je. Nge la aja la che, xie la yapo che tong, nga jue me. Je senku cui to tatar xie chong. Tere aja drama la che, ron na che sar jindu. Drapa nge drapa re, je xue yin me dong la yang cien je ta zam xie. Tene mo chung chen de le pi ngonja che la ta tong po tere. Yangzong acha duma la je je nin rohin mui sambara tangnong hiopa chuzui de tida tinga je je pomo lanzi didi chuzo je ya long. Yang didi chuzo je dongpa ju je ja popa gong le matong para lo cha song. Chensara, chongche nong ke matada na drepa nganzu chongse le chunga yue tam. Yang mui sambara, oh, tinga aman debu lasi chong to topi nongwa le me je hiepa ka mendo. Mö tatar san yin tani zong rong ki tozu gongda xe gomin la yon dangja maji kame shong. Yang zom je ne chun natso la san lo tong yin ming ni tse jik to aja duma la je jinyik to song. Gong zang ne ko ni menkong dun jor. Menkong ta na mö tapar tong wi menkong che xu ta yin bi. Gong la ta tong da la ta me bar ne pa tong, ne yo. Men pa so mö cho tong cho yo pa ma ze, men len sa tong. Ange kasa, gantar mingkong ke tongcha yueto jo mi kinte xalo no jang gangsa gangne ma imbalab yuwa tar chibi. Yangzom je mingni mingdun je matso la ta yin. Mi sambara, ndanri ma mongpo gongni tuanpa yin nam nyamde yansin kenpo shi. acha drama la cha junga chimpu menkong ka parchang khashi hi juje khongchung hi ko nong tunzi tele menko chimpu jari mi hi jaba hi thiyon ko ni che jake thone me she ko la she mogo we ke cha hyei yin kharer thotsi ni panjor tegar mo mo po hi chongka jai yue chung ko ni che yongzong thi hamba chimpu tada ka chi ya te nong tunzi menko chimpu jari mi hi jaba te Nong tu yue pi mienpa pime te na chu la xiap xiong ngong chik xie je. Mienpa pime te ha chung te di pu. Yong zong che langa le cha xibu kong zao. Te je acha drama la tong yong zong ni xiang wo tu pat. Kar cha tu pi parchang kaki ju je. Xiarir kongpa nakong xik nong tu chi. Mienpi me chong ting to xie go am cha chik xin yin mi mi xip pi ngue po chong mo xik jar je. Mienpa te kongpa yen xik tu sun te gikung nong ne dra mata pi peke chi thone. Uk tong, uk gom, xie kundum xie je, me ta chi chong xie si. Ko nyi shen to lo je, acha drama la che kargam nong ne kyapor mingpor chan xie tuen te di nong kya lu. Kasung nyen ra la che yangzong la chuk pi jakar chenpo ta thong sar me. Kandra yangzong chi yi la tering xio pa nyen ra la zung lan rokar jago ne pyu sin yon. Shi lo de ta zang nang yong. Zong zha xie xin pi yang zong la. Bomo, kongpan da rong ke chen tong che me pi sama ya po soa. Ka la lan zen na da zong zen nang yin u tsuk xie ke me. Ke yang zong la sama ya po sa ge pi kata yong yong xie pa yi la koro. Wen te ta cha acha drama la che mo la tsuk pi ka yu tena de nga rong chin che kun chuk la cha pi bu sa te le chung a yu pi. Tsandra nong ke chapu buse kayu chung chung ta mi la ko wa tong da. Rong ke tsindi cha pama nyi lhapa chente. Me sien nong madewe nong wa kempo shikshung. Yong zong te tar samba aja drama la cha mihi la. Hipi ong to tong yong popa kero tong misi. Aja drama la cha dirmi nong ke pali zantro te me dun tu yote. Hyozi so tong. Nyihi kichi tong shidar shina tu. Ngo la tochi zowar chwa me. Ni xie pa xin ni kub rong ke mik tu. Je ma ta da tsoma rong ke leka re. Je yong char xie chong. Yang zong che zupu ta chi nyur di ma tu ngon la to chi zor mu chuk pa ta na tuen che tong pa ta re. Ta tar nyi song rin me kong pi shen nong to ke chi tong. Shi dan ra xie. Sama zo vi tu su le ke kong la tse chu ro tong sama zo sar mik te te de.
1: Nyen ken che trubo na ba cho. Xiang la nge liu nga pi nong dung ko la ndo tu xin o tu xie na. Liu nda nong la, dre kar tong trong tso jikbi yang zong trong tsui ngu chi nyan ra la ji chen to perzi song. Nyan ra la ji zeng kong da lhasar yu. Zeng kong kye la kar cha tui bi yang zong na ha li yin yu. Acha drama la na, nyan ra la ji zanda yin pa tong, jun to takar dwe ken ko nyi ji pomo lanzi tong acha drama la me. Yang zong nyan ra la ji zeng kong to jirwa tong, acha drama la ji chen le che yong le mu chu xin. Jiong tse na tangto yang zong che zupu detong tse lu me la men kang ta ta ki xe tong rogo pi korso tindu. Nyingkeng trobo na batso, tereng ke pyo jung long ting yin ting li kong kong ke long ting che zong ri lugu tse tong hebi le tseng che mong ri zang rong le tseng, me to tong mawa hebi liu nga ba ta nong deng chong ma hui sa song. Je mi le tseng no mut tui to rung tam te liu tru ba ta nyen du xio ji yan. Le tseng te zong ri ba tong nyen du xio keng, dhe ve dhizo wa lo dot tong

ཁྱི Ronga lacha ti jan nonzo kona la pindi zi mawu. Zacha jie bara kadu mabu rai di kroma chadung sabi mabu. Kaxia su mungbo sa gu xin, se rai di da na sengar chie chabi seni sewe ronzang minze sachar ye. Deme ngola ki jung yai jawa tong lo mudewa nonzo sochu zi to. Nji cha tong, kyo nong. Ronga mbi jian minbin tong posan la su ba bachi chanwa tong. Lepang jianjin yan la jie ci la nong zhu zang wa. Nianye dong ka zha wa su jia ong ki yei jiu wa dong ji zha jiu du se. Jia ka ling to po zang la dang si jia gong ka nong zhu dia dao ki cu zhi tar. Pang ka zhi rong ka dong yi qi xiu wa ka shou zhi di. Lu jie yin ta jir ni pong ba xie gu. Zhuo ye tian qi zhi jie ma jie. Qin zhi nian zhu zhi ba to ki la zha wa tar. Lepang jianjin yan xie qi da la cha xie le bar mi gu ba dong. Yona rongye zhuoshan chewe tiandao che dhubra chenggu. Dama tuza zada jilang to xiorze yinze jibin che lela xioba tong. Zibia lhojung ganriwa yai chomba xie manche. Ziba dewa gacu sochung chigu. Dedara zena jenye rongye la pangyi le tatoba tong. Ma yinze zikr tonto la. Sentenga maka deyong sochu zito. Nene hata ge nga zo tong. Lhojung la yoze rongye pinsang zubar tonga tong. Semara na jie ji bie dunga yong xie to. Za tang jie ge, za xie kuwa mungbo tang ni, cho jie jie su ju jie di, ma jie ba xiang gang yong xie xie gu. Cho jie xin du bie, za jie mungbo jie gu di. Bie re na, si tu cha le ma rai tong. Gu bie mie du, da da san zin, gen zhang su da wo. Za jiang da da ge, xiang gang jie ne jie nyang zhe zi to la, ji zha ge xiang gang yong xiang jia si tong to.

0: 조소 현조지요. 자라 녜준류라 자가보난도 녜준류제 하장토위 무본데레 무륜퐁도 요제 주민난기 겐제두당 송제시데 무륜퐁거 돌렌시에타 자위 녜슈 깨차데 테카라 자통초제 깨드린시에바라 강고시스 두윤종보 자가보 망도 통하네 쇼진이 깨 카사시에바당 쇼옌히니 깨 효와당자라 rūpān sōchū nāngī xī tē mūtū. Tētā nyāntū, jā kāpū nāngī jā pūr cēlī gāwā tē kāmī nōpā tōngwā tāng. Kēn shir tōng sē jēnchū sūntō wā. Kēn nāngī kār tāng lēn hio cē jēnchū sūntō wā. Rūpī kēnī nīngsā sā jē tōnyān mē pā zō sī. Tē tēn tūyīn rōngbō sōng cē rūpī tūk cē jēmā tū rō wā tāng. Rūpī nian xī tāng sā cē jēgēn tō rō kī yō. Somne, Kobe tong tseli ga na, rupi songyo ngandun shi ji yo. Kobe wenchang hi tong na lunpo na noba memu. Wenjang yorun tang tseli ge wa tong na, tegara rupi detang la noba tesu. Kobe nang ge Kobe jo la, jenbi nyuba kenpo denbi, kami cha bi nyu tse jento tang de, rupi nang to songyo shi bi, ge de, jing jun ne, nyo to lu shir tong to. Hingyu lingwen bar yin na, Kobe jo hoke jia tong na mi lupo ni ge jo hoke nyek zasong hiongro wa tang. Yurung songjo si na ge hyoze hachang mangpo re. Dewi, nianga jing ni Kobe yi rupi changpung ge zhonghi cunzen xe jiyo. Rujung changpung na rupa jenzai da laso xe bi dewi changpung yin la. Zhonghi gemar dongro wa di rupi nyuze geda dongro wa tang. Rujung changpung ge zuo xe bi Rūzi dūlēn māntu shēchīn yō parān cuān bī, rūpa sēpa lī kāsān māshī nī gālē lī jīnyū rū njūn nī chālhāwā yō. Yēn nī cēnchū nī rūpa lāsō shī bī ngō jēn tōmā dī yīn. Rūpi jēn pī tāng shār sō, sātīn tō tōngwā jī pār jēn cēmō nī jī chō tū chūp jī yō. Cēmō nī tēng sābī gā sō, jēn pī kūtsu māngbō sāntuān shī jī yō. Kūtsu dērī nī rūpi chāngpūng jēn pī tāng Rūpi lāsō jēnchū sū tōngwā, rūpi tūcē jēntō tōngwā jējē zē zōwō yīn. Dūyīn rūmbōng cēnchōng tā nian mandāngwā, nianxēng gōtōng lōpa jē xī nā, jēnpēng gōtsu sāntōng tēkārā cuncīng xī tē. Rūpi lāsō xī bī tūcē yā xū xiongzhō jī yō. Yā yāng cēnchōng xē nā mī lū jē sāntōng tā nianxā sā jē lā nōpa tēn nī, bā zī chōng jē sāntōng nyōngzhēng tā yōrīng tōngbō rīng nī sī. Bazu chun cili gina rupin chambun nying zho ce njo sun zho wa tang. Ruzi yen zha gen zho sun zho wa. Gai du len tang bie xio xie bi cun zin xie de. Rupa mun to do sen zhun je nambara tun si ba so yin. Sengen nama zho, derin ge bo jun lung chen yin chen li kong kanki lung chen je cin liu ga zai lian cin hiong chan de ya ju yin. Lian cin de zong zhu da zho xiong ba lo jia tang hi xie qin guo jang so bun su ji yin. Cho ji mun to kanki lung chen je lian cin yin da sin bara ga xio da lian jia yin mo.
1: Ngala ngarangka mbithapja loji yela chela chirangka mchi nyongwa zamo yang yesi
2: cheta ngai jupie mchi hyulan lie chela la zangshu khoje da mchi yi khashu he tyen jina
1: ngaji le chi ja lengi jela wengi yang je

singna batso da da chi jiasen yiban de ne ba jiong ti ni ti li kong kan pie long ti jia nga dang ni ji bi xu lam xie bi le chen jia zan ju mi se le chen shi

Joshi do hunda sende dipiki tu lobo bede ka rambo ka chetola ko daga hyonu ko tu shus ga di du ta me tikun go ko me to pas te di ta se da se lobo ta ji dipiki ka ta ten no wo ka daga hyonu do ju ra ra na ru der bu ko ndu ko chok piki ki la ta daga hyonu ya tsung du shon bi ki ka ko ji di ti du ni wa sha lu shon ru yo ru ti di ta wa che lu shon ru ta di ti du ka chok che lu shon ru ra me le der bu ko lobo ta ji nu mo ma shon se nga la shi ni ta ko no wo daga hyonu mo le te shon bi ki ka ta daga hyonu ti ki ye ta yo ta la shi ni chok ri ki me ma ka te chok piki ki ya tsa ya tsa wo ki ka ta bi ge zidi mo ta ta da ga hyo ne ko re hyu sa ye ye chu on bo ri lu do ne ba ta jer bo ta ka pa ma ta ki sa se wo so wo ri pe she ba na ta chi sa ju de ba ta nam ri jer bo ro shong da ga hyo ko so bo ta che to so na do mi ko pe bo ri ri ta ta ne ye chu on bo da ko re do se ka che to ra che rang da ra lo ko to lu du a ta do hi da ta jer bo ku du li ki da le ji ri ha la tun ru do so wo ji ma la pa jem di ngo ma ko di ko tu ji ma da ga hyo ne sa wo ka da la pe wo ji di sa te bi ki tu la te nam ri jer bo ti ki no bun da ga hyo ni ngo da to do te bi ki tu la te du ta ri lo bo ni wo reda zilete rani ke tashebi miya che matopik ke nen daga yo ni sam no shos me da ni ni debi ke tulate de palate la pubu so wor de to te ta pungar chebi ke kat daga yo ni shel so wor ta lur ja batti du moto luba hiri ke ta se tsu so ngo te che ta do da sor ko ton de le tin tam ri go se sa to de nu ri be son borbo ton me ko se to te de le wo chin di la ga lo tap shin go na tok de lu ke mo tok po tor se shin ti di kap ma de na kal se ol ma jo ma de lu ko li lu lu o ko ze la ol ma jo mo tok po la shin tu nu ko cham ne ta ko ye da di di bi ke ka ta he ki ke mo ye ne na shu ge ba do tu top she ni ni bu ka se me li ki chong shi me da lu ku me li ki te le chong shi me da lu ku me li ki che ri te shi ju me da ka se me li ki tog ri mu ki te le shi ju me da ko sho so ki ka di di shu ge ba do tu o di o di ta na ru jar bo ko shu ge ba do ma hi ki te le te bi sa bo ku do ji tu ye chi go la du te ta ka ta ko shi ni bu ki na bza so te ta ka sa do wo ta ko sha sha ni ki ne di shi du tu do ji me di che za she ki mo da o di ku mu ma do pe ki ngal ji ti me do di ma ko chi pa ra ki ma ji di ki du du pa ra ta do me ma ni mo shi wo ta ta di bi ki tu la te di ta lo bo be di ti ju chu go bu ko ta ta da ga hyu su ko che tok ta do ji ri sa lo bo be di ra ba ko che tok la ko ni di bi ki tu la te di no won ta ga hyo na ta ngar ne shi ra ko do si ko chi ju chu go bu ko ta ta ta ya su ta di ju bi ki ju chu go la tom de ka di ta pi la ju ba ta cho la de no bu ko ta ga hyo na ta tom che to pok pok le ma sa si me le ja bu ko ko du chu pa me le ra bi ki ti tom de ka ma ju ba ta sa tok la che ta no won ta ga hyo na do ji to tom che ga la chi do me le ra sa shi ni tu ja bu ko du la ya ti ni ga ka li ma nen tu tong ga tong la ko ju ba ta ko cho le ma sa shi Kosho somno ko sorba la tende dikshi dikshi ki hiyele to shoku ku dersan zibar hiyo sade mele derbu ku sasha o mani ki kambu jambu reni ame shompe ke kam tamshi de tidu la la kor kor dusun goyu kovas o mani ton dusun nyinglo logo ta taru tiki mita tinga ton du hedon logo tun dusun shini debi ki tula tibde namri derbu doja tosa nga kargum tsapte kali chuti kali merta shese wa kirgum tsapte hiyele chuti hiyele timu hlasa lata hedon nike mersiyan bate ngarji nike chako doza tidu desa pote saju tidu jirju chete tungju tidu dugju chete mingi haba shelo zikti ngarmu tafe lago mengi kosa te du moso rombe de ro de pungra wori tangi puwa de du moso dakpa paga tira chigi puwa de du moso dakpa nomu shira wori petili deba kara da tatak tum dati dakpa pung lari me yoktum dati ka tsero pung lari pung dargo dati wode puga bi pungba mamso to onuga shi tu pung lari wu ngiri tu tere nimi dongo la nga nabri derbu ku kondul shu medasa shu tata ku lo jawa dong dikpa ni kolor ku jaba jorza shu gewa ni ku tang nge tere nimi ku dongo rabab ka chato la hyugji rin sabdi meji ta ku shu gewa ni ka kalo korka shi taru tiki midi chato mera doga shi tamo go la tundu sabdi nabri derbu do Murdoch Mera Hedo Nick Coloco and Tabulas, Daga Hunim on the Tire, Cotusation Daga Hunu, eh? Said it. That number Jerbo Kondu Latin, that Jatoko Chiak and Nasula, number Jerbo Piala, Naitasun Daga Hunu Yin, Jerbo Kazu Shedu, Mundaga Hunu Dodu, Chemasatan, Era Save the Woo, Jerbo Kazu Shetuku, said Daga Hunu Dodu Tik Taruman, La Colitonhing, Kaliman to do Ton the Dibiki Captain, number Jerbo Dodu Tas and Murdoch Meripun or Soda to you, Chess, Mulakanda Chuku, Zama Water, the Cheba Targo Chon of Tabulas, Ninja Terek. Donggo ta chu chimka maru mele cha chimyo go mo go shil yina gi ta tanlo bibu ni ki tsaba ta telo ni ki tanzen sa ni tre ni chi mo ta sha ji ni khil ma ni chu sam no ko de le yin chu nge ma shi son be de chu da lo chu tsi son me ji ke ka li ma no chu to sha ma la la ko ko sha me tu za ta wo ma ta la po Dinamika te bodo jo te do. Oda chu yu che sha mo ko anda chu zeba wo ta te

chel ni ton ja me chu me chik lo me da chu bal forensi ta sa pa li ru kong zo che be nyam je ja zo lu zo che ri ri ne zeng zu ge sum so ji be ton du to dang je ying ar zo de ling du ding yi tong lu lin de chen su che ge nang ga dang den chung ge ta de ne ni ton chu lo la ani ge ge bu ring de me mi ri ne shu xia ge ni ni shung nang la ling du di chu ba ge dong gu lo la ani ling du ding yi nyam je ja zo lu che ri ri ne zeng zu wen shang gang yi ti ju da chap ra che be geji ngimir ngi shuishagi chanjigi mingshu nanggola dang aso lingdu di chukar lakbaadu jikyab shuji Xi Jinpingi gabchuk sunbe jayon tumi chokchin ting tangdoegi sunshe tol Zhonghan miriki ane banyuan tarwe lukyutras lingji kingsar gebe rungdang manasi ane jangar so mesimla yugudongwe ane labnyingi nyanga gyundin cheyu cheche da kamyo tindachi sunna

0: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Lopti Litin.
2: Jachi singa namba, ngano Bejong Longti Nintin Likung, Kamke Longti Santa Chiti Litin. Gegen losan ni mai a choma kanzang a tini dal phong thui goma ga nang la ani chawa sinji pa ga ta yo chu chi chi jinju ba he pa sia ti la a jinju la ti bi chen nai da chi ba ten ba chi bi sa che dam bo ti ga nang ni a ani la den ga nai he ba sia ta ti kha thu ga ani chawa sinji pa ga nang ni a ta la den jin nai da kan de kan de xin de yo ba de dang de de a ani ngi chi yang chi zhe bi do ji chou gen ze bi Lihi Junbi Wambuga Nani, Ani Zawatilan Reba Kanreji, Nayobata, Deso Zandini de Jerni, and Azuma Tachagas on the Bashini, and Jehiji Jabatan Jay. Tain the Tal Hondu Gomaga, Ani Njula, Nazo Sangi Gutua Yenda Bushki Yabare. Tain the Tal Hondu Tomar, Sangi Gutua Yibu Korla, Sangima Dodiji, Zojitani. Tatiganola, draw Tambo de Kanre, Sabaina, Ladinju, Chi. A drippy yut the kinds, yan a ladi chick gang, drippy get a jut the kinds, ya dear. Tandela, an in tamarang in the bizarre sinju baganola, jinjo yogi chunamli, coming tana jibani, de la alu nimbajer, coming tana jibani, de la nimba oyan jarla subasun. Tindila, oh, ladinger chit is so drippy yutabote, a da jinju yigipote is, jinju yigipotes. Ta yanton rabote, perna. Ladin chicken on a tumble, soot up in Sumaina, Zai Chani, Kron, Anni, a ginger chicken or ginger sun. Gidrobatanagi. Anni, Rada root up in Sumaina, Zai Chani, ginger, chicken or tinny, ginger rag dropper. Tene, a nada lat up in Sumaina, ginger chicken or tanala, ginger nananiter. Tene Bayanza, Anni, Ladinji chitty big yodavote, Ata, ginger is out there. Why? Tene drawn him by the country is enough. Ladin ju che la, zawa sinju bago nono nyusu tenpa kankare se ya te. Yonra la nganzo ladin che ding seni ji sun bago nani, zawa go nono ko dhuma do su mebari ten di la, ta nyusu maten pa kankare se. Ten nyusu maten pi ki jinsen di jenare se ni. Ta te la, chungsa ni hi ya bayi na tine chwa kahi ji kita di pa ten rechir. Ta te go nono ladin ju che la, zawa go nono nyusu tenpa kankare se bayi na, ani sa hiyan ju su, tine ra. Rakhin ju ru, taikha ju tu, na, la, de, ndona chiri zina, ani, taikha ju tu, tupi ki ta, chi, jubu tish. Ta nda jubu te, ani, sanji baga zawa rangu nona, ta ngisu tende pa tende ji cha diyo. Waya. Ta ta ngisu madi pa tinsa yonra la, chi ding, sani, sara ru tu, na, la, tu, la, di, na, pa, dung, di, sani, chi ding, tini, ngasu, hegu yori, tini, dir, ta, zawa gano ju ma tu, te me pa yena, ta chi ngisu madi pa gare se pa yena, Ani taikha ju tu tish. Ti indir ta, taikha ju tu ti nganzo peju kecha ke yoa ke nona, ani tenji toze bachi yinna yang, sanji baka cawa rangu nona, ta taikha ju tu ni ngisi matenbi ki jinsi na kandaji re se ba yinna, ta ti nganzo ladu hibi kasi yang, ti kula, ani hajang kasi kasabushi ni hiyori. Shatang ka lo, ani sanji baka se yang dinu, Zode chilisan, ani, jinju ku shawa tenju zor tengi yoris. Jinju ku shawa tenju zor tengi yoris. Tinja yin bayanza, sanji bago nono che teso ya zavi chani, ani, jinju ku dribi ku che. Jinju ku dribi ku che teso ta tengi yoris. Tinja yin bayanza, ladu kapju ta naru to yin yinayanda. Ladenji kap nir, ta ki ji to tabi yinayanda. Zavi chani, ani, ku mingi ta ku dribi ku che chadi yobari. Tinja yin bayanza, mingi ta te, ani, jinju ku nono, mebarwa, jinju ku nono. Mebari, tende yin pa yin za, koro jinju ki dribi ki che mayin pa yin za, ani zawa rangu nana, ko ngisi tene matin pa jiri se atiri. Ndor na, ta, ta ki jito da bayin na, ko jinju ki dribi ki che chi mayin pa yin za, ani zawa rangu nana ngisi matin pa res. Wenja nganso peke ji yuwa ka nana, ko tenji todi pa jitang, ani tenji ko yue da pa ji, tende ji shate pa res. Tende chua sabada kanri se bayin na, ta tsawa gong nong la li dang che dang teni dang teni tsekab la zhan yin hiba gong nong la ta li dang che dang teni teni tsekab o te tso te gandil ngin zang go kore yese ya tere ta li dang che dang teni dang teni tsekab la zhan yin hiba ki tsikang dang yin go tso te che resena ane la deng ke ten ju yosu te tenpik tsikish ten ju yosu tenpik tsikish ten dala ta la deng ke che te tso te ane ten che hi tenpa la yo kore yese ba yin na li dang se ande ke ta li te na yi nying ba li si jawa te go go chāndu bu chētiki jī chē hībā tē nāi hībā gīshē lō kōgī bāshī. Tēne tēnī hībā tē nāi dāmbā tēnī yāna nāi dāmbā nīgī lā kōgī bāshī. Tēnī tsēkā lādā yīn hībī kā tēnī tē nāi nīmbā kī dūbī kā anī tēnī tāng tsēkā nā nāi dāmbā kī dūbī kā tsēkā tō shāwā kī tūsī tēnbī kī tā nāi tēnī chādī rō wā. Tēnī yīn tēlā nāi nīmbā līs shāwā tā nāi hībā gīshē tāng nāi dāmbā tēnī tāng anī tēnī tsēkā wā jī sō sō lā ngīn zāng bā rī. Tēnī tēlā lā tēn tē tēn jū yō sō kī chāni hī yā bā yī na tō tē chē rē sā nā tā lī chē tēnī tēnī tsēkā tā tō tēn ngā lā jū bā tēnī jī chādī yō tē. Nga chi yang chi chibi doji chogan zibi lihi jenbi wangbu gu nung la ta kakon se nang mandu yana khani shi yabi ki ane cik di kaan re se wa tiri. Ta nga zo kaan re se ba yin na cawa koran ga nang na dini laden ki chi kaan da kaan yin ba ta te chiri se na ko nyi zung yi gu ni ten yo ba shi. Nyi te dabu ga laden ki chi te so te ane ten kaan re ji jo wa nang ju ba shi. Laden ji chi ji ten ju jo se te ten yo shi. Ndo na chi ji ngin zan tang Ani tenju yotsar wanda nyan dhiyan yorsi. Mato, shetan ka laden ki chegi nona, na la nyi pyupa gal yama tsoma de, ani rana kaan la jebi ke, minta dhiga jinju la dhiyi ni yargi bi ke che yaman chi janjan re. Tende yinpa yin zang, ta ngoma shiba yin na, ani che di su ke dhayu yotsu de, dhiyi gibi ke zon rabu yori de, minta cawa ranga nona laden ki chegi dhajur de meba re. Sibu ji tenme pari. Tenze yinpa yin zang, ani nga chi yang chi tribi doje ki, lihi jenbi wangbu gong nola, ta cawa gong nola nisi masa wa, ta korang ka kakong se na mandu, yana kane ki zon rabu ji, song yabad gangre yi se pa yina, laden ji chi dunbo ka dai yu su te, ani sawa xin sun yu ji. Wa sasi ka pa, jantar tu, nga dan nama, ra la tu, adan tami, ra dan ri se ni ki, cikang sung to ni, ani laden ki chi dai yu su te, ani sibu ji ni ten pari. Ta nde cawa gong nola, ni su masi na, ani njeba jingwa gono rata kakambi kisi ten nderi yes. Ta teso te chiri zina gongul hundi gono na nganso zhuwa teso kwa rata sahi nodi jing.
1: Tata chi chi simpa tena kanki sonda lho chi lin chi ri. Yala muntu ngan chu lin chi sin jir gansu hiyo.
2: Tene ta teri nga zo ma ta mento laden ji kola ta ma ndo ji tingin. Ta laden ke nong la ta jiwan ke nong la ta sasa kaba chantar to nga da nama rala ta adan tamya rada ri se ni cawa ke nong la niso masal wa. Ani jayi jo se te tenya pa yin zang ta ndi kola ani nga zo yonke labar to ani sanjib pa la ani yonke ji li tambo wa ji lan chun pa yin na jayi jo se ne so ta hachang ke ta ka chenpo ji na. Yungi labar tu ngan su ku yige ngi ju lanli gu nona ta chi kaza gedu dabu da. Chi ngi su ngan su ta gol gubi ku ane dendan rabu ji zo de ta chire zina dai yosun de su su chadeba re. Dende yinda ta ni gola sahi shaji tu zo chir. Ta sasa gaba chanta na nga da nama rala ta ada tami rada rihi bi ku jiwan ku ta cindegi laden ki chiga dai yosun de tenyo re. Ta dai yosun tenyo re de wenja

Tene ta xiang la, ani si ra ru tu tu. Tene ta che ngabu yorwa. Ndo na ngama ge jinju la tu gyu pi ke che yawan chi ndo ngabu che tene dra jor tang. Ani ten jor te re re gyan de ta narsi ji pe ji ke tong ni ani ma sahi ji xa ji yin. Ndo jenze che re se na xe ta ga ngan so ta da te la tomar long ke ji salo pa ji len chun ma yin na. Li tambu an rabu ji len chun ma yin na. Ani ko che su su ge tene dra jor tang. Ani tenjor te soto sabo chi xeba yena, ani ko shetaka dati korang ju kuwaak chani xeba yena yanda. Ten maayin baga ta

Yang zhubo namba, da da sonyi bi le yi a jo cirin yonzhou xi ba di. La sa la yo bi senpa bo sena chue zhong jia kong ka a yung nan jia do xia nyi pe bo a ye pe zhong da zhong. Lan cho ji la pe le ri. Da la sa ji bong kang la yo bi senpa bo ting zi jia bo ya. Nga zi lin cin la chi ye go ni long chin ni ji yo bi zhubo tan chi do. Kang ke long chin jia zo xiong wa yong la le yi zhen san xi ba di pe zhu ji si xin go. Ya ya. 主播，当我去年到六一的纪念馆。

0: ngani si lakpa al tiin wo anri kali je ngogi chinsong tulma simo maya rili edo ta dhoma chok hit ka ta yena ngi chos kangu kan gi kyo joli tarugshu ta cho yina
1: chong na anri yina tiri na zong nga lamas pomo zienda la ya ima cho a taro nga la chosipo lo zong do pomo tsiyan do jiba nga la ziya bu si shu a
0: Tendre le yin drama. Nga lo mon bo andi non le ciel sont dit. San ji tendu, chou mao ni ma san me. De ma telik. Nga na yin na ma la non le chou rong men de ko. Ya. Ana hyo do. Ya, a hyo.
1: A ji, andi ma yi do ke son. Ta nga ma jo do. Nyo ni za na ti chin ji ri ngo chang ni.
0: Mhm, ya ji mi. Ya ji mi.
2: Tiena dixi jie goda re, tiena le mian san jie tiena na qiu bie dixi jie gongza re. Po ka zong la tang mo zhuma la nian jie dixi jie goda song tu dum ni mo lo nixia la song jir da. Nga ye po ka zong la na li qir ma nong war jiong jiong lan da jiong tian da xia li na wan tang. Mo zhuma la na po ka zong li lo na jie da da ge chung wa yu na yang. Kong rong la min sar jie xia li jie me da. Po ka zong la li qir nga su ma nong par da. Nyendar po kazon la la sama zuwa taong, tadong chungdu ni, nga ye pama ni lada tongwa taong, di mi cha leda chungdi nong kyu. Di du nga ye ama ciyang Shanghai duga lalin da lajo chwa taong, tadong pa lo zong yang Beijing banjo chungdu lalin da lajo nongwar paba di. Da di chungdu chuja dui bi chang zong chunga di yang, chung zi kanga sambar jo bi. Po yu songji la di du kong jeso na ni hajong kenchong ke chwa jian ni yong yu yu songji dao.

0: Roma. Roma. Gemo.
1: Oh.
0: Long jit je je ga hyo do.
1: Yo yo. Hyeong hyo go. Gebo.
0: Oh.
1: Da sama zo cha rin de go. Da cho mi ya mo men di na yi na cha pa de an de ki do. Nga ro na do ra mo khu le rin de hyo. Chong gu ne ngi zin che yan do lo za ni ki. Pele yo zu de chok nyo ni ka jana la tong ti ti ka. Da nga ro na ki ma sa no tong no zo tan ja rin de hyo.
0: Ya ya ya ge mo chue le ma re o. Chong ta mi lo le nan pa chu zo ri lo yun pe tu la ja kan ku zo le ri. Nyo lo chong de ta re sa sa le nga yo jin na. Ti ye ne ta jan tong ja ri yung ri. Pe ne nga cha yo ka na.
1: Ta re di re di. O sa jana yu ni lan ka zo. Do ya ci pan ka ta nyu ye zo le ri ha. Ta te ngo ma ngi ke lo le ran rop ti.
0: Ta ge mo te che chi du chin ka. Re ti re ti. Tā tē tē sāma sāl rō.
1: Yō, nā, o, tā tāng tā chūn rū kī mē kī. A tā tā ngā lā bā, yā, gē bō, tā tā bā pī yō, sāma tā bō tā kī sū dō.
0: Yā, yā, yā, yā.
1: O, bēch, yī gē tā tī lē kā, kī tī dā gā.
0: O, tā tā rī, tā tē ngā chō lō zō jī jī sī dā kō. Tā pō nī mā yā zō rī tī mē nī lōng jō rī. Tē njō kō wā tsa yōng jī zō hīng.
1: Yō, yō.
0: Bok zon ta tero, o ta kog chile ti chi. Te te ngay ngay ni ki koi yukto ngay ti kere, mche kama che to mang.
1: Ah.
0: Aha, kama che to mang. Ta taro ti ka la, ta yin tong ta ni koi zon shing ho.
1: Ama, ngay sa tan ra koi zon na, ta po ka chun ra yi huan la na. Ta chow ka ngay ti ki ku la ti.
0: Ngay ko tsa li. Ta bok zon ji la, o ko li ki jia sa tan na lan ro ji mei. Ti ta ya ta mo cha yi ta de mo du du. Na sa ni re cha ri ta chung cha chak zi. Nyo yin zi yung zi zo xing.
1: Ah, ten zi re ma, ten zi nguma re ma.
0: Ah, zi ge mo te cha ha le jo sa ten zi.
1: Che le na. Gong zi ma za rin lu zi lan lan zho zong. Bo xin do lan lan, nui ba xin na, cho xin zi san ge la.
0: Ah, zi ge mo ta. Ma yege ma xa tu ru ri rang go cho za gong ye le che pa ri ta ta ta zhong guo ge jiang yang ka sa ka le ju ju go yi xin du li ge gang ri de mo zu ma la guan gu ne su po cha ge ri zo wa ne cha pa ge to la gu luong zhen na la xi